0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Sa kanan naman, wag na yan! Kaibigan, pakinggan naman natin ngayon, isang minuto